0: kuri ithwe kameme kayo kamwe gie kayo waku uge waku na wole waku tukawa mukre na gaho na liu negu utomachiru waitu makiria neturida kwewa odu owode kana ona mateta kumakuriwe negu mateta maku marubo yo oreo tuwaleri kuhitu kira email
1: feedback@mediamax.co.ke

0: Utaithia wa mudheni ni ngai akoragwo akigwatia gwatio.
1: Niguwa ahu.
2: Naru no twamukire wega Kagari. 92.3 FM. Kamoinge. Kamoinge.